Oci kuang yo kono. Di ate batang rambia kuang yo. Turun nang dak. Turun nang dak. Den rangku enang.